0: 3641. That's 1-300-363641.
1: Ni tax nga xamne war na xamat bo defé dund na ba am ñina 103 ou 104 na dund bi bi dem bañ ay domam